0: 15 minutes lapha nalishayele ihora lesibili bengisacela lapha nasike siqaleke manje ayiqaleke manje omama bomkhuleko lapha na obaba bomkhuleko lapha na nombhudi lapha na nosisi bomkhuleko lapha na asike siqaleke manje sike sithumele lapha na ingoma esizoyidlala lapha na from 2:30 kuya ku 3:00 lapha na mase sithi nje gospel session lesisilwa khona Nokina lapana umphefumulo wethu sizoqala usuku ngendlela e-right. Lesoqala khona nje usuku ngendlela e-right e-grand yonke into ihambe kahle. Angikangidlale nje ingoma ezi 1 or 2 lapha yana old school ngeke nginje ukukhumbuza ezakudala ngeke ngizwe ukuthi wena wawukuphi sisadlala lezi mina ngizokutshela yabo le ngizoyidlala manje. Ey umuntu esadlala lapha na 18 sitha amabhasi lapha na namakhumbi hey yabona nje ay sisuka kude nempilo sisuka kude yayikhumbula le
1: oqoke sigqoko benuyangshanisa
0: yebo ke ngisho lena ke ngisho yona impela ukuthi umuntu lapha na wesaqoka lapha na ugqoke iskindi lapha na nelo unganginkinga ukuthi mhlawumbe iskipa usigqokile usojahe nje ukuthi kuthe kini gqoke iskindi noma gqoke icathulo gqoke sodwa esinye siqwa ngendlela jahe ukuyodlala laphana dushi laphana eyitini angazi noma ama-2K noma khona iyngane laphana engeke ngithi ama-2010 ukuthi wona angakwenzani ukuthi ihambe laphana igqoshe nje isitini idumise kwemondo eyi ngoba umuntu usuka kude hayi ake ngidonsa laphana umshoza ethi nje kordes
1: oqoke

ngike ngisho lapha ngathi manje ngizodlala ingoma eh umuntu osagijima lapha nasagijima ngeanda sagijima ngesikindi lapha ugijime nje ungabunankinga nje ugijime ugijime ugijime kunengoma lapha e request lapha okhulani lapha umerico round lapha umuntu ka Tofolax uthi nje sacela ungidlalele ingoma lapha ye Adila ethi sesifikile yo ngithi mina ngingakanani ngidlala lesi cause ngase ngikhona impela ngase ngikwazi nanomculo kodwa yo ay buda ay ay ay ay ay ay asike sibone ukuthi mesenza kanje ngikhumbula kahle le ngoma ngangikwazi ukuyicula iqala iziyophela let's rock the boat.

kumele bomlaleli ngivumele ngeke baba ngaliphi imbono omlaleli ngisho ngithi sikusile mntana umuntu sokusile ngane kababa yiva kithi kwaphinde kwasemgungundlovu yebo nama.

Injalo kanti umntana umuntu ukuvumeleke ngisho ngithi wangena ke unhlanhla ingane enceneka 8 years umntaka moloyiwe balaleli ingane mntana umuntu kulesibili loluhle kuntatha ku-16 ngangena kwezwakala ngingena zinsuku ziyishumi nambili 12 kuyona le nyanga yesihlanu umeyi phela lona ake ngithi molweni sanibonani.

kunjalo nje mlaleli kunjalo nje nganeke baba ngizohlala nawe mlaleli kusukela manje ngizohlala nawe mntana umuntu kuze kube logamanqa ihora lesine bese liguqa ke lolu hlelo wow angiluvule sokusile ngiyalivula uhlelo makuluvula ake ngicele uringo umntaka madlingozi asho athi

0: Individuals, 107.6 FM.
1: Hawu, kutwene ngathi andiva kahle nje mfowethu. Hindone ngathi niyanxila nje. Bathi walala mina isona.

Ayi ziyamporo mamntana umuntu zethumba ngane zakwethu kumnandi ukuyale kuyale. Awubheke manje 22 minutes to 4 o'clock. Ingamashumi amabili imizuzu nemibili ngaphambi kohora lingelesine.

ake ngulandiseke mlaleli ake nguhlebele ngana ka baba ukuthi elum kanjani uhlelo namhlanje sekusile nje oh yebo ma elum kahle uhlelo ngane kwethu ngoba nengoma ziyathuma mntana umuntu kuyele kuyale kumnandi kudelile kanti nememezelo mazikhona lapha imemezelo yibo ngizayifunda okwakho ukuhlaba beswe yilabula

4 o'clock ngiyothemba nje kancane kuka 4 o'clock imntana umuntu lapho ke kube sengene emgwaqeni ingane zomuntu ngiqala zinqola zomlilo kuzimpolo empalomeni line uthi ama truck akona na ngidlule lapho ngiyoqalaza namabhasi ukuthi aduma emgwaqeni ngidlule nalapho bese ngiyobheka o rank manager eyitendeni zabuthi bakhona nabo basebenza na bese ngidlula lapho bese ngiyivala ukuba ngibheke udriver nabasizi babuthi ngabinjani indaba na uma kunjalo siyawujabula.

Hayi simuke naluhlelo mnaleli simuke naluhlelo ngane kababa siyabaleka siyanqanqetheka kumnandi kudelile awube nami mnaleli awusondele kimi

Ayivule idume mtaka baba ivule idume ngane. Ho umlaleli nguthanda njengenyoka nguthanda njengemali mntana umuntu. Awubheke manje 12 yebo mina 2:04 o'clock. Zoduma.

isikhathi-ke manje ngani yomuntu isikhathi-ke manje ngani kababa awubheka njengamanje u-2 minutes after 4 mibili imzuzu lishayile edlula ihora lesine kuvuswa abantu-ke manje sekunjalo

usizwe mntakazuma mntanomuntu kodwa Timothy kulungileke nyamanga lankosi selithethe lolu hlelo sekusile mkhulu siyalibeka ithala soza silethule kusasa njengamanje ngiyongena kuhlelo kuyihlahla logcina lohlelo sibonga ukuvuka ake ngiyodlula ngapha kuqala ake.

Yebo phela ikhuphuka kanjalo insizo laphana ke ubonani imhlongo uthi nje izibi zendlele weba kwethu mangithi ngiyilalela ingoma esimeni somoya ngithi ngiyaxila mfethu lapha hey angizwa kahle ukuthi nje ngixolele umntana omuntu uhamba isikhathe eside ngasithola sengilingeka mfethu nami ngasithola sengikhimbuya uyayibona into enjalo usuke wahamba isikhathe eside kodwa manje mangithi ngiyalalela esimeni somoya umuntu wasilisa lo khala kanje shothi mama ngihambile ngaye eGoli uyabona kwashuthi ke manje sengife ngathatha inyangano uyabona ngasithola ke sengishona lena le yabona uthi izibuzendlela futhi kunjalo manje baba uchaza ukuthi uzohamba ubutha zonke izibuzendlela maqede bese ubuyuza la uzothi uyaxolisa asaze kodwa udaba nje la ngelinye ilanga lelo into nje futhi esingafuna ukuyibona yabo lento oku understand ukuthi mangabe umuntu wesilisa wena uzohamba ubutha izibuzendlela bese ubuthi uyaxolisa bese kuba right nje yonke into iyabalimaza abantu besifazane leyo into leyo ingane zabantu ufile ngaphakathi ngoba ikakhulukazi nje abantu uthi bashadile ebese wena uyahamba uyosebenza uyafika lo sebenza khona wenza into zakho lapho uthi wena ubusulambile wase ukhaka izibi zendlela wahamba yokho imfino lo selekhaya na kuhamba kanjani kuyena akalambile no akalambile nabona nje into le isho ukuthi nje bakithi asifunde sokuyiphatha kahle ngabe umuntu wesilisa ngabe umuntu wesifazane ngingasuba khona le gender le iyona kube sengazuthi nje ku right ona kuze kugcizelelo nje kuthi hayi vele umuntu wesilisa ayikho into enjalo ayikho into ethi vele umuntu wesilisa asiqhuquzeleni nje ngani zakwethu ukuyiphatha kahle uma umuntu uyihloniphe ngisho kuthi ukuphi nendawo mhlawumbe usethekwini umama umshiyele emsinga zibone zona into mvele phela amehla ayabona ngeke ukwazi ukucimeza uyabona uyobusushwa inhliziyo ukuthi hey singiyabona kona kodwa manje inkinga nginomama ekhaya uyayibona into enjalo ufunde ukuyibamba nje ungasho ukuthi ngoba hayi vele ngumuntu wesilisa vele umuntu wesilisa nje yonke indawo la kakhona kufanele ethole umuntu cho akukho right lokho angiyiphathi nakuyiphatha ke uma kuwumuntu wesifazane okhuluma inkulumo kanje so nje hayi sithi no imizuzu yamashumi amabili nesishagalolunye lishele ihora lesikhombisa 29 minutes past 7 emsakazweni wakho omgungundlovana 7.6 FM the sound of choice of KZN capital.

Yasha is Kombisa Mzuzu SLS Pigari Hora Lesi Shekalombili 7:28 msakazweni wakho omkhulundlovana 7.6 FM. Uhlelo sithi nje kusaphaka uphoko njalo ngolesibili siwe sikuphathele umculo ombhaqanga sethu umgqobanyawo onenkosi phakathi mokuthi u2K sithi gqisha khona lawo wasekhaya umculo lo mokuthi uskinny jean sithi nje sondela skinny jean woza nawe 2K ngena kuline kulethi lokubangampela ke manje bomokuthi awukawulandeli lo mculo kanje hayi mina mfethu angazi ngampela ukuthi uzama ukwenzani ingoma ke esiphuma kuyona oza kwabo bebethi nje sanibonani ngaphambi kwalokho bekade kwamaswazi emvelo ethi isitimela ephambi kwamaswazi emvelo sidlale lapha ke izintombi zesimanje manje bethi kubonga okuncane kubonga okukhulu ngiyabona lapha ukuthi ziyakhala lapha nazithi awulindiwe wenzani manje wayeka le ngoma khona ingoma esengithe uqala ngayo izintombi zesimanje manje kwasho ukuthi ingoma ehlezi sidlala ngathi haya kwenginipha okusha bakithi ngiyaxolisa uma ukuthi bengabe bekade senilolile ngempela amadlebe nilindele leya kodwa ke cha ngithe nje akwenginiphe nje okungajwayelekile kungabe ukuthi silokho esadlala ingoma eyodwa njalo njalo ngiyathemba kodwa ukuthi ke nayo lena nithokozelile ngendlela esimanga alright ke ngale kokupholisa amaseka kwesihambe nje ngengoma one way njobe imizuzu nje isithupha ke esele ukuthi ke kubumbane ihora leshagalombili ungakhohlwa ukuthi lizothi nje mangabe libumbana ihora leshagalombili sizokupha ke ithuba lokuthi ungene nawe emsakazweni ukhonze kwofisa ukhonza kubona uma ukuthi usibhalelile lapha ku WhatsApp kanjalo na ku Facebook sizobeke sesifunda imkhonzo yakho nikhona nje lapha emakhaba ke sithi niqaphele ngempela sizwile nasendabeni ukuthi indawo eyiningi isimo sezulu akuhambi kahle kwezinye nje indawo izikole bekade evaliwe ngoba kushiwo koni ukuthi isimo sezulu asikho kahle angaze ngalesi sikhathi ngoba njengamanje mangabuthi uyabuka ngazi ukuthi singena kubusika seqala ukubanda banda okusho ukuthi nemvula kahle kahle kuswe kuyinto engasekho mandla kangako kodwa uthola ukuthi ke kwezinye indawo kusathiwa kuba nekhukhula kuyasitshengisa ngempela ukuthi uguquguquka kwesimo sezulu esikhathini samanje hayi kuhamba nje ongeya indlela akusafani nakudala lo wawusukwazi ukuthi nje ebusika hayi ebusika ngeke uze uyibone imvula uma uyibona kube lobo buqaphuqaphu futhi ke mhlawumbe kwesinye isikhathi utsho ukuthi lisuke liqaphu likhifiza nje mhlawumbe amaqhwa kungasekuthi imvula ongaze kuthiwa ke idala umonakalo ngoba ngempela nje basesikulenyanga cha phela kuselona ihlobo ngaleyo ndlela sebungenile nje kahle kahle ubusika akumelanga ukuthi ngabe ke kusene uthole kusene ekhukhula cha kodwa ke izinto okumele ukuthi siqaphele ngoba ke siyazi ukuthi ke isimo sezulu siyaguquguquka ke kanjalo ngempela akwe ngihambe ke ngiyodonsa lapha insizwa imadlala brothers bathi utshwala besizulu

Kanti ke ingoma esikudlalele yona ngaphambi kokuthi ke size ngapha kwemkhonzo bekade ku Lucky Dube ubebuza u Lucky Dube uyakhala uthi hey kanjani manje wasungufuna amalobolo ngoba usubona ukuthi akusangihambeli kahle uyabona nasemsebenzini sekunciki-nciki uyabona manje usufuna ukungikhipha kulo muzi wakho kodwa lo muzi wakho kade ngihleli khona imina bengithenga igross imina bengikhokhela ama rates imina bengifundisa ingane uthi nje bengenza izinto eziningi ngabule ndlini uyabona ngoba nakho ubona ngathi izinto seziyabhedwa uthando shot seliyakunciphela izinto esingaqoquzelekelezi ukuthi umuntu bangabe umbona ukuthi isimo somnotho sihamba kahle hayi uthando mfethu lusha amashushu livutha amalangabe ethi umuntu engaphelelwa umsebenzi usuyahlehla wena usufise ngathi engaqhela eduze kwakho okuyilakho nokusuke kumele ngawo umbaba ngazo zombili nawe umkhombisa ukuthi yabona lokho obukwenza kumina nami ngingakwenza kuwena uyabona naye ezizwe ekhululekile mfethu kungabe ukuthi umuntu ngoba nakhe akasasebenzi usuyaqala manje usuyambalela mangabe umbuye ehlele ekhaya ubuye uyathetha usho lokhu nalokhu awusuyatshengisa ukuthi hayi cha something izinto ke zingasigqugquzelike lezo iqiniso nje liyafunakala umuntu wakuthwala noma ngabe kukuthi ke usesenkingeni kubalekile na ukuthi umthwala.

Okay, lapha ke ku WhatsApp khona umlaleli wethu uyasibingelela nje uthi hey, hello, uyaphila nelokhu nje akazange sasisho ukuthi ubani. Usangabuya ke mfethu usitshele ukuthi ubani ukuphi nendawo. Hle nobani mfethu lapho ugqishe nobani ukhonza koba. Akwe ngihambe ngiyodonsa lapha ke insizwa uNjabulo owaka Blose uthi nje uthini uNjabulo ngapha uthi hayi waze wamuhle.

isho kanjalo insizo lapha ke unjabulo umfoka blose uthi nje wamuhle inkosazana uthi hayi koni imali anginayo impela kodwa uthando likhona ntombi insizwa ke nayo le esencane ngempela khona la endimeni siyazi ukuthi kakhulukazi kulomculo lo noma ngithi kule ndima lo yombhaqanga kunenkolelo kakhulu ukuthi ngathi abantu asebethe ukukhula okuyibona ke ngempela abankanisile la kule ndima yombhaqanga unjabulo ke ungomunye neqembu lakhe kwabafana basebancanyana nje ngempela siyakujabulela kakhulu lokho ngoba kuyasitshengisa ukuthi ke ikusasa lombhaqanga ngeke life kanjalo noswenka lapha ke nabanye futhi ke babafana basebancanyana bakhona endimeni siyabaqhuquzela nje bonke ke abafana abancane bakithi ukuthi nje ningene khona la emculweni wombhaqanga ukuze ke ungezukufa angazi ke le Peter Maritzburg ukuthi likhona niqembu likhona iqembu laziyo elikhona la Peter Maritzburg lawo umbhaqanga uma ukuthi likhona bafethi hayi velani bakithi nathi siwumgungundlovu nje kwesiqhenye sisho ukuthi hayi nanto elethi iqembu uma ukuthi kunabafana abancane ke futhi abanamaphimba amahle hayi ngenani ngenisani nje khona le mculo nombhaqanga ukuze nizokwazi nani ukuthi ke enuthuthukise njengawo umculo womaskandi ngoba siye sibona umculo womaskandi uyatrenda ngendlela esimanga bese kuthi ngapha kumbhaqanga ngesimo sokuthi yebo baningi kakhulu abantu abadala abangakwazi ukungena kuma socials abangakwazi abanganalo ulwazi lwe technology yabo abakwazi ukupromote kahle umculo okusho ukuthi mangathiwa nje kungena intsha yethu ingakwazi na ukuthi ke uthathe umculo ubeke ebalezweni singawuboni ngempela umculo wethu ufa ngiyathemba ukuthi niyaphila bakithi nonke lapho emakhaya ngiyathemba ukuthi ziyaphila zonke ilomo bonke nje abalali bomsakazi esibathanda baphila ngokudwedwe lapho

Asho kanjalo amalunga athi Dlozilama yakhala amalunga athi awu Dlozilama kanti kwenze njani ngazama ngakho konke nganikela ngembuzo ezimhlophe kwafana nokuthi ngiyadlala nje ngazama yonke imizamo ayilutho akwenzeki kusho kona ukuthi sengiyoze ngibuyele kena ngampela umveli Nqangi ngoba uyena engisondelele naye kuyo ekushiyo njalo ke kuthiwa bomo ukuthi izinto ngampela usushaya ke ngalendlela ukuthi uthi ushona ngapha hayi uthola ukuthi ziyakhala inkinga nazi ngapha uthi uthi uhlehlele emuva qhamuke khona lapha inkinga ngisho ukuthi uqashe ngabantu ikuthunga nje phakathi kwesixuku ifike ikutoma ukuthi woza la uyabona into ebalekile ukuthi uguqe ngedolo uthandaze ubikele nje umveli Nqangi okuyena kumdalo wezulu nomhlaba okuyena ke futhi owaziyo nje isiqalo nanokuthi nje umuntu impilo ngampela ikuphatheleni izokuthatha phi kubeke phi bese uyamcela ukuthi hayi ngeke baba nakho sengathi usungikhohli udidekile lonu usangikhumbula nje kodwa ukuthi ngikhona ngapha yila khona izinto ukukhanya khona ke imizuzu yamashumi amabili nesithupha lisha lihora lesishiyagalombili lapha ke ku Facebook sinaye umuntu omuhle Tokota uthi nje hashtag kusaphaka uphoko u107.6 FM kusukela ngo 7 siya ku 9 kumgungundlovu FM noLindi Wezungu uthi nje ngihleli nawe endaweni ekhokha amarate danki siyabonga Tokota ngiyathemba ukuthi ziyaphila bakuthi insizwa lapha ke o sharp sharp ngiyathemba ukuthi niyaphila lapho webhuti Cyril Bongani chonxo ngiyakubona lapho right on okay akwengihambe ngodonsa lapha ke abakhwenyana bathi nje isiqhwaga

bayakhuphuka kanjalo laphana ke intokazi abakhwekazi bathi abantu abami uyabona uma ukuthi lana ufuna ukujayiva lalela welokhu njana uzojayiva uthanda ungathandi uma ukuthi khona umuntu ohleli phansi njengamanje hayi ngeke ngana kwethu right kodwa kahle mfethu ngoba nje ngiyazi ukuthi kuvuke ngisho umuntu obeselele mfethu ngisho ukuthi ubuso ngobe sebuthi lele yavuka imambana mfethu yadiyazela cishe yashaphe kwekhona lombhede kwasho kona ke ngampela ukuthi hayi ngeke mfethu hayi kubi khona la wahlabu 1 wahlabu 2 baphela kanjalo ubuthongo wasale seyilalela nje embhedeni mfethu indlebe sithene emsakazweni imzuzu ishumi nesishaga lolunye sibheke kulona ke ihora lesishaga lolunye 19 minute to 9 umsakazo wakho umgungundlovana 7.6 FM the sound of choice of KZN capital zothi mabe kubombana nje ihora leshaga lolunye ngizoyidede inkundla kodwa ke angizokushiya wendwa izongena lapha ke uhlelo mazidle ekhaya ngiyacabanga ukuthi uyena uLizondi ozobe ekhona ke namhlanje sithinje kusapha kuphoko nomculo ombhaqa ngama ukuthi u2K na usuyiboneleke mfethu ukuthi uyabona ngempela lengoma le ungasuka ngayo la emphitho phidizela ubheke eDurban mfethu mhlawumbe nebeach lapho nikhiphile nabangani bakho uyabona lo shuni lona ningake nithi ukupaka imonto kancane emgwaqeni nithi ukuthi

mfethu nithi kudlala ngalezi nidlala ngazo ka hayi thina mfethu sakhula shaya isikele yabona hayi leze shaya ithomo ngiyazibona lezo uma kuthi ufuna ukushaya nje le mjive yamanje khululeka mfethu sikuphathele ngaphambi kwalokho bekade kuwe ubani nam abakhwenyana bebethi isiqhwaga alright abakhwekazi laba bathi abantu abami bekwabakhweka abakhwenyana iqaleni bebethi isiqhwaga bese ke ngaphambi kwalokho bekade kumam ngo ubethi nje amadoda njengamanje sithi umhlaba lo

Soweto Soul ibithi nje umbhaqanga ngaphambi kwalokho bekade kumashwabana ethi nje umhlaba lo yinsizwa ke ngempela lapho umashwabana yabona mangabe unika istage yenye yakutshela wena into ezijika lapha empeleni nje mangabe uthi uyabheka wonke umculi noma ke yes umculi nje umbhaqanga mangabe ubanika istage mfethu bama kuthiwa yaqhabuka imbatata kusuke ngingadlala makuthiwa gugu iteki kusuke ngingadlaliwe lapha ngisho kuthiwa uyababona abayunsebethe oqinaqina kodwa mawuthe nje nasi istage idlala la hayi ngiyakutshela mina ngithi nje bakushiya emile bakushiya udelile kubalekile ke nanokuthi kuziphi isikhathi ngesinye isikhathi ngomunye umculo nami nje ngike ngabona ensukwini ngazipha nje isikhathi sokuthi akwe ngilalela olunye uhlobo lomculo ethizeni olujwayele ukuthi mangabe lingena uyabo uthotha ngilinaka naki ngathi hayi cha ke namhlanje akwe ngiliphe nje imizuzwana ngikutshethi ngithuke nje sengilalela lazi laphela kubalekile ukuthi uziphe nje isikhathi nento uzocena usuyithanda na kanjani njengawe nje umbhaqanga abantu abaningi beyayebubukele phansi kodwa mina ngiyakuthemisa mangake uziphe nje isikhathi hayi kulekana kanjani uzocina usuthandile right imizuzu mbili esele ukuthi ke kumbane ihora lesishagalolunye kusho koni ukuthi mina ngiwulindwe wazi ungayichangibe kaphansi intambo ngiyabonga kakhulu kwabasifonelile abasibhalelile ukusipha indlebe nje siyanithanda ngendlela yesimanga njengamanje ngithi nje short left asibonana ke ngesonto elizayo ngesikhathi esifanayo 7 to 9 sizobe sisho kanjalo sithi nje kusaphaka uphoko uzongena umfundisi emva kwayo uzongena ke uhlelo mazidle ekhaya short left danko.

0: Ngike ngafikele ukuthi ake ngihambe ngiyodlala ngoba uthi ubaba asizami sihluleke sizamile hayi ngahamba ngolehlani ngayozama sithe masijombe umgaqo nje nomkhetho ngavele nganyathela u20 rand ngathi awubaba kwangathi into zami ziyakhanya hayi sifike nomkhetho hayi sihlale phansi siyenze hawu tesikhashana sincane mama uthuli ngawina u300 ngathi angisaqhubeki
1: kwakhanya wenza konke
0: ke ngafika ku-1-1 kubaba nginenkinga lapha ekhaya bekunesilwane ekuthiwa imbulu uma khona kwalesilwane mabuthula izinto bezithanda ukushintsha ekhaya nokuzwana kungasekho nje sekonakele nemali kuphele yonke into uthi uyalungisa kungahlangani hayi mangifika kubaba wanginikeza ubaba insebenzo wathi angihambe ngosebenzisa ngiphinde ngibuye ngaphinde mama uluthule ngabuya hayi sekuright esibili bamuthula
1: imbulu le naniyibona ngamehlo isilwane esinjani nje mangasibeka esithombeni
0: isilwane njengazi ukuthi mangalibona ikhanda lomsilo ungazi ukuthi inyoka ingathi ma straps ana imbulu maye siqhamukile mamuthula hayi kwakushintsha yonke into
2: izobonga ugcobo laba indaba ezitha kwelesibili ithola umsebenzi
1: hayi kahle wena ubusu nesikhathi ungasebenzi
2: yeah
1: wenze njani ukuze uthole lo msebenzi?
2: Mele ngisebenzisa ibani esi blue nesimhlophe nekombi pink. Wafona umzala wami ngole ngomsomluko. Bathi angivuke kanye naye ekseni e-pharmacy kufuneka umuntu ozosebenza. Ngifike khona ngithi sacela umsebenzi. Mengifika khona e-pharmacy ngifike ngisho njengoba eshilo bathi wangiqale khona manje. Ama CV ngikulethe ngakusasa baze ngiregister ngakusasa
1: shaya izandla kakhulu bakhethwa wenza konke
3: ngizobonga insebenzo kababa umprofesi anginikeze yona ngolesibili la bengifike kahle kahle bengibuza ubuso konke nje la ebusweni but kodwa ke wakwazi ukuthi angisize ngoba ukwazile ukubona ukuthi kahle kahle bekuyidliso wase angisiza-ke kodwa njengamanje nje yakubonakala isikhonto ekuyenze
1: yakhetha ubuzo nje kuphela yathi abuze nje ubuzo
3: eyi shuthi ngatembelezela ngabhubha ngiziyiswa shuthi ngase ngitembelezela shuthi kwase kuvezwa hlawumbe kuwukuthi akubuze ubuso kona uzosukuma yebo
1: wakunika le nsebenzo-ke wayisebenzisa njengoburayithi namhlanje kade uze ngolosibili
3: yebo
1: ashaya izandla kakhulu bakhethwa wenza konke
4: ingane yamakhelwane ekade idla ama-ships esikoleni kushuthi intambama nje ebusuku sibuthi umakhelwane siyahayiza ingane kuthiwa isaphefumule sivuke nonkosikazi unkosikazi avuka sithatha umuntu abadilika aqonda amakhelwane afika aphuzise ingane umuntu abadilika lapho ingane mama umthuli isiphe qamehlo njalo siyiloko kumnyama kwasekuqala ukusithela kontu abadilika nje uwodwa ingane sayihambisa esibhedlela sithe ukuqaqeka sengasekho ukuthi umoya avaleka sifika esibhedlela bathi hayi ine-infection ethize khonto eyidlile bathi bazo-check-a amagazi-ke ilaliso esibhedlela kube isonto umsombuluko olesibili iphume esibhedlela ingane or before iphume mama uthuli ithi cela unto abadilika unkosikazi wami afike nawe esibhedlela ithi la manzi alo baba lo amnandi wona ngibhiyisile angidingi okunye ngidinga into abadilika kuphela hhayi awuphathise unkosikazi aphathise usisilo kamakhelwane naye afike amkhuzise umntwana aphume umntwana ngolisathi esibhedlela bese bethi ababuye ngolisihlanu sebezolanda ama-results ma befika esibhedlela i-infection kade kuthiwa ikhona kuthiwa itholakala kusatholakala lutho
1: ashaya izandla kakhulu wakhetha
5: angikukhumbuze njalo abantu-ke labo izwela beyifakazela lapha kababa umprofethi magejageja ukuthi baba umprofethi magejageja uyisiza kanjani iy'mpilo zabo ake ngikukhumbuze-ke njalo ukuthi-ke ngesonto lelo siya kulona mhlaka-17 inkonzo yamanzi yaqhubeka bayakhumbula bakhethwa ukuthi ubaba umprofethi magejageja wamemezela inkonzo enkulu okuyobe kuyinkonzo yamanzi ezobe ingesonto ekuseni ngicabanga ukuthi-ke ngo-5 kufanele sibe sihlangene by 6 o'clock imoto ziyaphuma siyendaweni esigameko lakhona ubaba umprofethi magejageje yohlambulula khona abantu inhlambululo yamanzi kuyarejistwa-ke lapha enambeni yase

So nje kafushane lesisaka lesi sithi nje khuluma nge intention hayi nge impulse othi mukhuluma ubusuwazi ukuthi ngalamagama.

Sibonge kakhulu lapho siqeda kunyukela khona entabeni yesiyoni sibonge nje usuku sibonge umusa esingawudeserve kepha nje sinikezwa wona ngoba siyathandwa ngiyathemba ukuthi uyazi lapha ekhaya ukuthi owakho umdali uyakuthanda ukuphe umusa namanje ukuthi umoya lo usawukhiphe usawufake emaphashini sibonge nje seku 33 minutes past 11 o'clock ebusuku siqhubeka ke nengosi yethu mazidle ekhaya with uLizo Ndi nanguza amajobe ethi indawo yami

Ngenza nje wonke abalaleli abangalele ngalesikhathi ku WhatsApp line 0623151986 0623151986. Send imkhafazo wakho, sending ngoba ufisa uqala ngawo usuku, sendele ngoma yakho ofisa ushampoonizer akudlalele yona ngalesikhathi ungalele. Yeah, ku WhatsApp line ucela ingoma yakho ofisa uqala ngayo usuku.